ang ka oya kanik apumilyo ejomik lochtrot amanik ilabaut kasi milokurakl anama akutita atatama ang mutanita oksoani oksoklo atan mo tikaro isako yata pani sa may nanikara ako ma tako ay liyukit ang kaksimo sa kura paglumaro at ako niya may uman na Just a few minutes from here.